Masih di Suko Sami Suko, panjenengan Suko Kulo Suko Setoyo Sami Suko. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayok.